ông kia đô bù cả chỗ bài Aadhaar card bạc ní xí tàm nẹp bọn lòng. Gualpara district DFO sai hempen kapar lupon ang kang dari duria long patumi nampi asai kampen kuruk ponsi penang an kang hua teng pi nẹp bọn. Bangso ang kang along ọt lang nọ tung pen segun a teng pi ki pi pon alam thi ke long pon a phi si nampi asai kampen ka kuruk pedo pon. Labang sa lam thi DFO pabitro bora pen si pachini pon. Ke nẹp bọn long a teng pi ador sika lak isirache tim sose pusi munthi pon lo. India red same pi kapa hempu NHAI lapen ke district war keraya committee patumi Nogao long me ing nipon. District commissioner Arainak se kiapen kama me phupon bang so me along district arlo atowar hai hui kerai pon lapen ke kaching koi kachetong kapajum pon japan penang an kachiparai lamte den pon. Lapen ke Japan along kido bom Asian Games along India pen pinsu lapen ke arloso kabadia bitung pen pini angdung ang kapatua long patu pon po. Hinia bitung pen ta Iran pen si jedan ponji. Biota lang tike pini lapuan calo.

0: Levek nang jihad man ke penang angel idun po itum ta.
1: Ili tum karbi karbaka tum sita meki thip kar deng lapen ili tum alun ta ju mesensen. Tangte la ili tum karbi karbaka tum alun alam kapaching thuri pulo tangte ili tum nona bangke oviatum bangke ili tum karbi karbaka tum ha pusar pisar pen komento ove pen lene itum chine nangki od bom akum li eng. Punon aceng tarsing punon ceng su punon ceng pi punon lapen lapusona tarsi krong cuy punon asona sondu u lahai hin kethan atum kavia potong muni ratum pangkreve ma mate kacini nia potong lahai hin anat ke odam de ma nang lihin pen kopi loki pudam
0: isi nelida la soa hin mangena experience long lo nelimitang bai tum a k a folk instruments mangena nelida cherot long lepin lang cherot long de pin lang a them bangela polai sia bangke a hormuta ke long thai da sung o ben hormudo chitai tum ke charli nang ja dimda ave eke than bang tawe la loi hinyang bangke same hola so itum folk instrument mang rim re sinon modern instruments mang si rim pathero se non bangke hola folk music bangke non loma din ben le pangbar lo bolang takte hola tum bangke mi mi ason same non itum ako karbia ke ba karbia folk instruments itum lapoko akimia son pa plang thuji pon tangte etum fusion music ason da klemme la modern instrument ben folk instrument etum pangvui si tum alun pen ya lamba arki hayus tame selami nang po fusion music
1: lapo son klemme
0: lapo tangte etum folk instrument ba folk music tame nang reng dun bom po ka auve auve
1: ili tum karbi karba ka tum hapusar phisar pen ki od bom instrument pulo ki thip kar deng hormuta jong si pereng ji pulo tangte karbi non ke do bom awe bare matum kerot ki thip ka chiniya tum labang so aputhak is si ka charli adim ki bi ke kenang sot punang lima tham
0: ke panche lang dam ching hon dam pulo tang te la ke kenang sot lo athema di tum non culture hi non le chepa the pon bom son tho se tum folk music na ta chepa the pon bom ni tum kilun chot kali sta me hala etum kar bi krong chui ponon ba kum deng dong ponon ba cheng so ponon la hai hui sta me tum pareng pon bom ji pute tum ke charli adim dai si bi pon kok sa ke meji lalo pula tang te non ove ki mi aphan sta me joy e ke po the mala tum charli adim long lok po ta se mo mo sta me la bang so folk instruments ta me reng pon bom po music sta me pu nang chan pon bom po
2: ji pu lam je ki jo dang deng aru ja prang pu thot inut pena se pu ang deng long pen daniel ing tipen kilon pon adun tholon je aru ek sena alun alam theke amu